0: Okay, ali ku Pale FM ali kukula eri omuntu wa bulijjo ensonga ndoza oziwulidde ensonga oziwulidde akati no timu ya Morocco yandibanga nabagambye wano ekibayita omukisa luck omukisa baraka kakati bana penalty teziriko amanyi nnyo na atamanyi nnyo kuba olengedde ne Hakimi penalty gwe tumanyi omulwanyi namigo wa Morocco omusajja yashankalanyi wo omukyala lulijjuzi penalty ate naye temulemye kakati balala be bakikoze ate abadde amanyi ennyo nnyini ddala so kino kibayita omukisa bafunye chance mukama katonda ate abasaasidde abeggwanga erya Morocco bagenze ate kumutendera omulala abadaaki ndoze etokota abadaaki etokota mpolampola kakati nange mba nyingiddewo kulaba nti ate mbaako byenkutuusako mpolampola mu mbeera yona yona tugenda kutambula nze nebagamba buli wamu wonna wonna nze mba neenyigawo wonna wonna neenyigawo era mbagambye yagala gaana lazima ekiri omukeze sooka oddeko wabbali katono nnyo ate mala okulaba nti ate mpereza eggwanga obudde bagenza okulaba nti ate munnange nga obukya biki ebiriwo biki ebituuseewo ate America bali kuki abairaani bali kuki twagenza okubanga obwongezi olunaku lwajjo nga abasajja bategeze bagamba nti bagenda munda mu ggwanga lya Qatar okumiitinga oluvannyuma lw'emmundu oba olw'ebikompola oba olwa drone okuddamu okulaba nti ate byesolosa wali munda mu Middle East ani nani America na ggwanga lya Iran byandibanga ebize nga wayise ebbanga tono nnyo in fact wiiki emu yokayoka wiiki osobola ogibala nti wiiki emu yokayoka nga batadde omukono ku ndagaano peace deal nga bagamba nti soke tumalemu n'ennaku nga nkaaga nga tukkaanya tuyina ensonga zetukkaanya tulabe oba binaagenda mu nkola omukono gubabuse omukono gubabuse abasajja kakkananga nga pisidiru eringa eyagala okujjukira Iran bino tebyeguya nnyo yadde nga America nayo kiba kijiwa enkizo okuddayo okulaba nti ate munnange yeeseetinga naye ate Iran yeekulaga nti ate tebyetaaga teyeetaaga ndagaano mukitaba naye yavuddeyo nakuze nagamba nti nali saagala tusayininga endagaano nali njagala lutalo era tugenda kudda mu lutalo kati bagenda kutula lunaku lwaleero yadde nga ensonda omukutu gwa Tasnim News Agents gugamba nti bana abakulu abaira nti bagamba tebabimanyiiko ebyokukanya munda mu ggwanga ira Qatar tugenda kulaba tuyingirawo omusajja omuyiza ira agamba nange ku luno kasatuddamu okulwana nkomawo okumaliriza ggwanga lya Iran tebyaggwa luli ira Israel egamba nange nsobola ngenda kulaba nti ate munnange nkomawo okumaliriza ggwanga erya Iran amawanga ga Bulabu gakyasirise agamu luli gajjanga nga googera nnyo kakati gasirisa agamu tegana bakulaba nti ate munnange googera wabula eggwanga erya Iraq limaze okukonfaminga ligamba nze webiddamu Iran ndi mabegawo webiddamu Iran ndi mabegawo tugenda kulaba nti ate munnange byonna byonna tubikuwa yadde nga waliwo n'ensimbi eziyitayita zonna zonna nzirese ngenda kulaba nti ate muganda wange ampuliza nzikutuusako wabula negatiddwako njagala nsooke nkujjanjabemu katono nnyo omanye obulamu kikulu nnyo nze nkyali naawe paka obulamu kikulu nnyo buli kimu kye nkugambye ngenda kukikuwa gwe just beerako bubeezi njagala nsooke nkujjanjabemu katono nnyo ne bannaffe aba Reagan bali awo osobola okukwata ku lubaga road awo n'ogenda saidi z'emmenga w'otuuka ku nkulungo ya Kabaka n'okwata ku saidi ya Stabex eri saidi ya Stabex eri omanyi woofiisi za UN wezaali awo kakati awaawo oluguudo olwo toyambuka ate eri wa Kabaka ku woofiisi za Kabaka weziri ate kati obulanchingako ku left gwava saidi zeno ku lubiri emmengo okitegedde mpola mu mbeera yonna yonna nsobodde okulaba nti ate munnange leero omugambe jangu ojjanjabe ku ggwanga jangu ojjanjabe ku bantu sebo nsanyuse okusisinkanako olwaliro
1: amiina mukama wange nange nsanyuse nnyo okuba ku Pale FM nate ku mulundi guno olw'okubeera nti era obudde bugenderera amazima tugenda kwongera kukkaatiriza ku nsonga yaffe eya luli abataaliwo mufune omukisa ogusooka abantu aba stroke ezo abantu ba pressure abantu abalina bisukaali ebyo ebibatawaanyiza n'endwadde endala nyingi nnyo nga amanyi g'ekisajja abantu abasanyalala nzize okubeeyanjulira mbagamba nti obukakafu obw'okubeera nti tubataasa bwe buubwo bwendeese ffe aba Reagan tuli bataasa abafubye okulaba nga abantu abatambudde wanawali nga bagezaako okwerwanako amazima ate tukomekereza tubataasizza mombera bwetyo nti nafuna omukiso okujja wano ku Paul FM mukama wange mu program yo entanda
0: yes sir
1: sinyango kubera mu nyolo kubantu yatu situle entanda yo ebyobulamu tujitekere damu matuga abantu
0: yes
1: yensonga bachi ndi wano dulini nayogera ko ku kubika bia stroke abamu temwabitegera lwaki tuli bakugu nnyo mu kubera ntweke nenye ndwadde tuzigenda buziba ebade ya stroke eine bikabya mirundi ebiri emirundi omundi okusooka bajiita ischemic stroke nachogera kuniga ischemic stroke ye mini stroke eja neerago obubonero nga busobola okuvaamu ate stroke y'omutawaana gyebayita hemorrhagic stroke kati mu mbeera bwetyo ampuliza omulungi ng'obadde oli eyo wafuna omulwadde omulwadde akutawaaniza emyaka 10 emyaka 5 emyaka 2 nkusaba nkuzaamu amaanyi togwamu maanyi tomukasuka mu kasenge tomusibira mu nyumba tomuwaayo buwi nti ebibye bikomye
0: yes.
1: Muleete tukulage nti tusobolera ddala okusobola okumujjanjaba ampuliza omulungi waliwo obubonero obwenkukunala ennyo ddala nga bulaga nti omuntu anatera okufuna stroke bwegendereze ngenda buyita ayita mu lukwakwayo okubeera nti omuntu oluzinga kibayita balance balance kitegeeza nti osobola okuba nti oyimirira n'owulira ng'oyagala kugwa ekigambo ekyo oba akabonero ako kalaga nti amazima musaayi gwe entambula yagwo ku bwongo ntono nnyo osobola okuwulira kamunguluze ajja ku sipiidi y'ekizungirizi n'owulira ng'okubiddwa kamunguluze omulundi gumu n'obula n'okutula wansi oba n'okutama oba n'okwata awantu newenyweza nkulaga nti akabonero ka stroke ka mutawaana nnyo omuntu bw'otandika okubeera nti ebigambo obadde oyogera mu normal statements zo nga bw'obadde oyogera mukama wange ku program eno ebigambo nebitandika okwetema nebitandika okwesala oba okubeera nga bitemwatemwamu ako nawo kabonero kakulu nnyo ku muntu omulwadde wa stroke oba natera okulwala stroke ampuliza omulungi sijja kumalayo obubonero bungi naye waliwo nayogera ku ndwadde ya pressure naye eyina obuzibu era ogenda okukomekereza nga pressure bwebanga ekutte ku central nervous system omuntu asobola okufuna omutwe oguluma ogw'olutentezi ako nawo kabonero kasobola ate okubeera nti kakulembera
0: kasolumwe nnyo omutwe
1: n'olumwe ennyo omutwe neweerumikalumika nnyo n'obeera ng'ovaamu tossa bulungi ng'oli okussa kwa kifuba amazima bwemu kubonera obulaga nti olina obuzibu obwa pressure eya wansi oba eya waggulu kuba naye erimu ebika njakakase nti senga ojja nga owulira obubonero obufaanana be butyo tusobola okubeera nti tukozesa enkola zaffe ez'enjawulo Reagan eyina enkola enkola esooka tukebera okukebera kyandibadde nga tteeka ampuliza omulungi gwe yakatwegattako kankuwa enamba ya simu amazima gennyini mbadde nkyakulyazaamanyiza Reagan eri ku namba 07485788789 eyokubiri eri 07653622699 njagala obeere ng'osobola okukuba essimu obuuza ebibuuzo bikukwata ku ndwadde yonna abalina problemu y'amaanyi g'ekisajja mbagambye abalina prostate problem bagambye ng'olina ekizibu kya prostate ofukaafuka jangu oba kuba ssimu otutuukirire tuyinza okuyamba abakyala balina ebizimba nga bikuluddeko ebbanga ddene weetaaga okubeera nti ojja n'oyambibwa jangu okeberebwe jangu obeere ng'otaasibwa
0: musooka kukebera
1: tusooka kukebera eyo enkola yaffe esooka omuntu ng'obadde osanyalala okumala ebbanga ddene manya nti emisuwa gyo gyetaaga okuba nti gizibukulwa tulina enkola yaffe ezibukula emisuwa era tuyita n'ebyuma awo nga kyo twakireeta nga kisobola okulongoosa emisuwa gyo egiba gitalaze okumala ebbanga ddene nga gikwatiddemu omusaayi muli munda girimu ebifeetete ebitategeerekeka nga kireesa obuzibu omuntu okugenda ng'agenda ate okufuna stroke stroke nagambye nti ekwata ku central nervous system oba paati y'obwongo stroke esobola okuba obwongo n'ebwabya emisuwa gyonna nga tonnaba kubeera ng'otugenda mu eyo stage nkwegayiridde jangu tukukebere ku Reagan mbagambye nti enamba ya simu yaffe Erizilo musanvu nya munana.
0: Zilo musanvu nya munana.
1: Atano mubiri.
0: Atano mubiri.
1: Nsanvu mu munana.
0: Nsanvu mu munana.
1: Chinana mu mwenda.
0: Chinana mu mwenda.
1: Eyo kubiri. Erizilo musanvu mukaga tano. Asatu mubiri. Nkaga mubiri. Nkaga mu mwenda. Gwe anbera twetago kubira nti tukukebera ni tukujanjaba. Tuine nkola endala. Ngojeko yokugogola emisuwa kubanga ebima webiri byonna enkola yokubera ntukujjo obukyafu mu mubiri kyoyita general cleansing body cleanser esobola okuba nti obukyafu bwonna obuzigamye oyinza okuba badde olya ebintu bingi naye nga tomanyi nti bisobola okukufuukira ekizibu ng'olya emmere ekuwoomera mulimu amasavu. Oyinza okusanga amasavu mayitirivu nnyo babutonga muyitirivu nnyo oyinza okuba badde okozesa eddagala lingi okumala emyaka gyonna omaze emyaka etaano mukaga musanvu munana kkumi okozesa eddagala lino naliri era ng'entuumu y'eddagala eri mu nju yo nga kitegeeza nti munda omaze okuzigama omaze okufugibwa ofunye obwakabaka bwa chemicals empitirize ennyo ezitali nnungi kubeera mu bulamu obwo nga ziyinza okutwala ate kaganga nkusaba nga tonnakugenda mu mbeera bw'etyo eyokubeera nti obulamu bugenda oba ogwamu amaanyi jangu tunabule jantuoze omubiri gwo gwonna nga tukozesa ebyuma byaffe ekyokulabirako juuza omwami twagenda ntumuteekamu naye yavaamu liita za butto nga mpitirivu nitumugamba butto badde omukozesa ntya amaze ebbanga nga nze neriranga bwe njagala
0: mwamukamulamu
1: yajja mulwadde wa stroke naye ng'ekyamuvirako okufuna buzibu obwo kirabika yakozesa nnyo
0: butto
1: mungi
0: oh.
1: Nkusabira nti wetunaaba tumaliriza ennaku kyenda gye twakusalira ojja kukomekereza ng'olaba nti ogenza okyuka era oteredde tugenda kukolako nga tukisifaayi nga tulongoosa tunaabuula twoza omubiri gwonna gubeere nga sobola kudda mu mbeera ate yeyagaza ampuliza omulungi enkola yaffe ya detoxification twoza omubiri gwonna then tulina body checkup jinagambye tetukebera bukebezi bulwadde buno bwozi nabwo ng'ogamba nti naka nakabonero wabula omubiri gwonna okuba nti gujjudde ebitundu ebyenjawulo betukuteeka ku kyuma kyaffe nkukakasa kigenda bunaayira ne kikebera buli wamu wonna ne kikutangaaza n'akasuwa kootasubira kuba kamugaso kamugaso tukalaba ntulaba embeera gye kalimu ampuliza omulungi jankurigan kankwongera enamba za simu gwe yakatwegattako erizilo musanvu mukaga taano asatu mubiri nkaaga mubiri nkaaga mu mwenda eyokubiri erizilo musanvu nya munaana
0: 0748
1: ataano mubiri
0: 52
1: nsanvu mu munaana
0: 78
1: kinaana mu mwenda
0: 89
1: olwakadde nti katutwala mmanyi bulungi nti abamu mwakatwegattako naye mu mbeera yonna nkukakasa bw'otuuka ku ngalabi ya kabaka wali erubaga tambulanga dda waggulu ku lubaga eddwaliro ly'erubaga wakati awo waliwo Starbex petrol station wakati awo bwomala okuyisa ku petrol station baita Starbex ffe tuliraanyeewo awo ffe bamulirwana ba Starbex tojja kutambula kiwanvu batosobodde kubeera nti otegeerawo bulungi gwe atamanyi lubaga wemise namba za simu zino wammanga 0748 52 78 89 9 eyokubiri 0765 32 62 69 kuba essaawa zino simu otandika okubuuza oyinza okuba nga obadde otawanyizibwa obulwadde bwa prostate prostate ngira gyogerako briefly nkulage nti prostate yemu ku ndwadde esimbye amakanda mu basajja ab'emyaka 40 n'okwambuka waggulu nti olwaleero enkola y'obulamu bwabwe etabusetabuse naye nga tonabagenda kuteeka mu kapiira otandika okuba ng'ofuyiza mu kapiira bakubotola akawago bayingizeemu akapiira nkwegayiridde togenda kukweyo stage obanga ogituuseeko naawe tulina kukwataganya naye nkwegayiridde jangu tukukebere tulabe prostate yo eyimiriddeetya singa obeera ofukaafuka ge kamu ku bubonero nga ofukaafuka emirundi mingi egy'omuddiriŋŋanwa naddala obudde obw'ekiro oba ne mu budde obw'emisana naye n'ofukaafuka buli kaseera amazima kabonero kankunala kalaga nti olina prostate problem enlargement prostate ke katungulu akagaziwa nga kawanirira kabadde kawanirira akawago akawagayomirira omusulo ampuliza omulungi omwami ng'oli eyo teweraliikirira jantu kukwataganye twale tuyinza okukuyamba togwa mu maanyi omuntu alina amaanyi ng'ekisajja nga ba ajati bonna olomosi tebakwekuba nga naawe onootera kugamba nti owaawe kambeesonyiwe ng'olina ebiraka by'oteeka awo kiyinza okuba nga kivudde ku ndwadde ya sukaali kiyinza okuba nga kivudde ku ndwadde ya prostate ze ajati todduka leeta aji tumukebere tulabe embeera ye eri ete ey'emisuwa ampuliza omulungi endwadde ezisinga obungi ebitundu 9/10 ziva ku misuwa ebyuma byaffe byetukozesa ebisinga obungi kurigan amazima byekenenya nnyo emisuwa birongoosa nnyo emisuwa byoza nnyo emisuwa okulaba nga tugenda okugattako eddagala naye nga tumaze okulaba embeera y'obulamu okuyita misuwa eryete
0: akadde ndaba katutwala tulagirire otuwe n'ennamba y'essimu
1: bwobanga oyagala okujja ku rigan ennamba za ssimu zino ziwandiike kuba kyekikulu ekisinga obungi era okuba essimu obuze 07 8 5 7 8 7 8 9 9 8 9 8 eyokubiri 07 6 5 3 2 6 9 ampuliza omulungi nga bwe tugenda nti obudde bugenderera mbadde nkusaba obwebutuse ku ngalabi ya kabaka banga ayolekera ku ddwaro y'erubaga wakati awo waliwo Starbucks petrol station ojja kuba otuliraanye petrol station eyo jangu otweyambise nkwongera ennamba asembayo 07 8 5 7 8 9 8 9 8 9 9 eyokubiri 07 6 5 3 2 6 9 okukebera tukeberera emitwalo 3 gyokka tebakwongeramu buli zibadde emitwalo 8 naye twasaze muwendo kubanga nti paalo yatutuukiridde negamba nti erina baagi ne ba ajati abalina ebizibu ebyenjawulo jangu otwebuuzeko
0: kati nga temunaba kujjanjaba muntu asooka kugenda mu kyuma
1: kukeberwa
0: ate kubeyira yisi
1: kizibu nnyo okujjanjaba omuntu nga tomukebedde kyabulabe nnyo okujjanjaba omuntu nga tomukebedde sooka okebera omuntu ng'ebima tubirina nebikwekenneenya teweraliikirira
0: kale
1: ojja kuba bulungi
0: kale tuyinza tweyanzege bebana abadde dokita okuva amanya gatuddiremu bagamanyi
1: Ssentongo
0: Dokita Ssentongo okuva ku Rigan kale wetwe tubadde nayo nnaku olwaleero nja kusaba mwenna mwenna abali ku Pearl of Africa Radio mugende wali erubaga basobole okulaba nti ate munnange bakujjanjaba nakugamba obulamu kyekyobugagga kyo ekisookera ddala esente zo tezigasa ng'olina akawumbi ku account naye nga munnange tokalya nako ng'abaana be balya abazzukulu be balya genda bakujjanjabe kandi nno ziba nno ssente entono nnyo n'ogayaala gumu 2-3 genda bakuteeke mu kyuma bakujjanjabe bagambe kino kyekikuluma bakujjanjabe ate oli oyagala kulinda ati kakati yagenze gundi yagenze mulaga ati yagenze gundi kakati bamuwanisa amagulu ati bamugambye kati va mu byekisenge biveeko biviireko ddala tolinda ekyo kiseera genda bannaffe abaligani bakukebere kyebalaba munnange ate ali ku Pearl of Africa Radio kyebakujjanjaba nzikiriza nange ate nsobole okulaba nti ate nkuwa ku mawulire ki ate agatambula mpola mpola mu mbeera yonna yonna

0: 79 92 45 bibanafe aba Royal Healers na Mirembe Road mpolampola mu mbeera yonna yonna kakati nebyokuwa bibeera bingi mukwano gwange bisigadde njagala ngenda bikwasa wano ngenda kubitwalira omukulu bwana omukugu ajja kulaba nti ate abikwongera meeting egenda kulaba nti munnange etambula etya Rukungu Nuhu agenda kulaba nti ajja wano ku ssaawa nnya agenda kubeera nti ate munnange byonna byonna abikuwa mu ngeri emu oba endala muzikirize nja kulaba nti mbateerawo ne bannaffe aba Red Hamisha Day and Boarding Primary School bagamba nti bali wali basangibwa wali masanafu St. Marodi okumpi ne Northern Bypass omwana asoma alengera Northern asoma alengera President Museveni nga ayitawo asoma alengera Bobi Wine nga ayitawo asoma alengera Kabaka nga ayitawo asoma alengera Muhoozi nga ayitawo asoma alengera Mufti nga ayitawo asoma alengera abakulu muzikirize ezenjawulo nga bayitawo bayitawo bonna bonna siwa abanene mpola so beera nga ate munango twalaga omuna Red Hamisha kuva ku nasale paka ku kibiina ekyomusanvu ne Kurani bagisomesa bagikwasa ku mwoyo kwate namba isimu 07 ziremu 24 9 8 6 oba 07 72 42 90 86 banafe aba Red Hamisha njagala nkukwasika sekende ne tiimu yebasobola okulaba nti ate bakwongerayo mpola mu mbeera yonna yonna oba oliawo programu eddako ate entertainment show erimu entertainment erimu ebyemizannyo erimu ddaawa erimu ki kyonna byonna byonna obisanga mutuli omukeeze muno mpola mu ngeri emu oba endala mbeere bulungi era kasekende nkulabye wano nga oye mikono wanika olabi omachite chibaita laka penalty ezo bazita mukisa guba mukisa techiba ako amanyi nnyo na atamanyi kubanga negwe tumanyi nnyo hakimi gwe tumanyi abashalo gwe bachankana nako mu season ngundi ewedde
1: oye president wabasajja
0: president waffe penalty ye mulemi ajukubye kujikona
1: president waffe ebintu ebitambudde bulungi
0: ate gobadde otasuubira nnyo bambi katona nayisiza ako n'abanunula ate penalty ne bagiteeka mu katimba so World Cup bwatyo wali World Cup bwatyo wali
1: England ne nowe ayina okwenyweza
0: kati omutendera guno avaako tadda
1: England Kongo ejijira abakongo tuli nabo
0: ha bayina akapande kabo
1: wali tosa wa bili ekiro kati divai England ino kwenyweza
0: kozi mwe muli ne saka
1: England egenda zanya
2: ogamba
1: ati England ejja kuzanya Kongo Kote divai yegendo kuzanya nowe wana.
0: Ingilandi, mwe muli saka.
1: Baino kwenyweza.
0: Wakati mpagire kani kwa hapo.
2: Waina soka kuwagira mu Kongo.
1: Kongo tujia.
0: Ina kuwagira Kongo. Bane iba bange.
1: Yalo kubuza kubaganda bafabali mbibira.
0: Nalinja gala yo Kongo. Nalinja soka na kuwagala yo kachala mu Kongo.
2: Kafune.
0: Niba baba haba anti saba kambu. Hano mkazi kwa
2: hamu. Kasome nangu ina kusente vyangu.
1: Asoba kulaje?
2: Asobira ngo ina kusente byangu.
1: Sije wasoba kusime Kongo.
0: Eso wali ebyo bugagga. Kina liba sina.
1: Nayo wali na echo bugagga.
0: Ah bangamba bakambwe bakuba bati bali bati miba majambia.
2: Ah
0: ii. Kongo wanyiga jambia.
1: Ali yakulimba.
0: Bangamba.
1: Nga muna fona anonya yo akia kubiri yonku.
0: Ngane. Gondi oli.
1: Hey.
0: Tandika nga kuba nange sitara. Wamakubere bulungi nze kamba tetu tulina byakubuuza kiro wakawano. Mweraba.